0: Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan. Ako po si Violi Leslie, ang inyong makakasama ngayong hapon sa malamig na panahon dahil po umpisa na po ang taglamig winter. Kaya sana po ay makikinig kayo dito sa ating palatuntunang halo-halo special na sumasapit sa Himpapawid tuwing Webes ng tanghali pamula alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon dito sa Himpilang ng 5BBI-FM 103.1 sa Multicultural World. Ngayong hapon, ikalabing isa ng Hunyo, ay kasama ko sa Himpapawid ang aking kaibigan na mawawala na naman ng ilang buwan. Talaga naman po itong aking kaibigan na to. Dito sa Adelaide dahil takot po sa lamig. Sige naman mga kaibigan ko.
1: Thank you, Ate Viol. Sunny, direkto po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana po'y nasa mainit kayong kondisyon dahil ika nga na kasalukoy tayo nag-uumpisa sa winter time. Ate Viol, kamusta na? Balot na balot ka.
0: Oo nga, meron pa akong ano. Kasi napakalamig talaga.
1: Umpisa pa lang, di lalo na pagka mid-June na.
0: Tumatanda tayo.
1: Yun ang sinasabi ko. Kaya umaalis na ako dito.
0: Kaya ka umaalis. Buti pa tong kaibigan ko, laging umaalis yan pag Hunyo.
1: Kasi alam mo naman, we work hard like you. And then if they have the chance to reward yourself.
0: Deserve mo naman na mag-holiday.
1: Wow, thank you po. Ikaw nga din eh. Kababalik mo lang din. Kagagaling mo lang din sa ganun, sa ganito. Kaya make the most of it. Ate Biol dyan sa mga palipaligid natin?
0: Ay nako, kasi June 11, bukas June 12.
1: Wow, Independence Day ng Pilipinas.
0: Kaya dahil magdiriwang tayo ng ika-28 na tayong kalayaan, 128 years anniversary, simula ng i-proclaim ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng mga Pilipino sa nasakop sa colonialism ng Spain noong 1898. So, noong ika-12 ng Hunyo, 1898, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence Day sa Kawit, Cavite na nag-establish ng first Philippine independence o first Philippine Republic. Dahil sa ating bansa ay maraming pinagdaanan at pagdiriwang natin ang ating kalayaan. Samantala,

0: O yan, Sunny. Kasi Independence Day, no, ang topic natin. Tapos noon namang July 4, 1946, ano naman tayo, Philippine-American Independence Day, pinagdiriwang din natin. Ang United States of America ay official na binigyan ang Pilipinas ng independence pagkatapos ng maraming dekada ng American colonization. Noong namang 1962, ang presidenteng si Diosdado Macapagal ay binalik ang observance ng Philippine Independence Day noong June 12 to honor the original declaration noong 1898. Ang July 4 ay ngayon ay tinatawag na Philippine-American Friendship Day. At ang alam mo ba ninyo ay ang Amerika ay nag-govern. Ano ba yung govern sa Tagalog?
1: Namahala.
0: Oo, yun.
1: Silang nagmahala.
0: Namahala sa Pilipinas for 48 years.
1: Tama.
0: Naku. Kaya pala maka-Amerika tayo.
1: Americanized ang mga, Pilipino.
0: Mga Pilipino.
1: Tama.
0: So, yun. So, ngayon, magpatugtog nga ulit tayo. Bayang ko ni Lea Salonga.
1: Okay. At coming po.

0: Yan po si Florante.
1: Ang ako'y Pinoy. Naku, Pinoy na Pinoy. Kasi, alam mo, makabayan tayo ngayon, Sunny. Kasi, June 11. June 12.
0: Independence Day.
1: So, ano ba yung mga ginagawa ng mga Pilipino? Ano ba ginagawa natin tuwing Independence Day? Ano ba ang mga activities na sineselebrate sa buong mundo ng mga Pilipino community? Ano ba ang ating mga inaalalang historical na nangyayari? Yung mga patriotic events. So, sa Pilipinas, usually may mga fireworks, mga parada, marching bands, mga parada ng iba't ibang komunidad. Ang mga pamilya naman, minsan nagkakasalo-salo o nagtitipon-tipon para ipagdiwang ang ating kalayaan, Independence Day. So meron diyang mga nagpipiknik sa mga parks, barbecues, games, at marami pang iba. Kaya dito din sa Australia, sa South Australia, marami ding mga activities yung mga nagdi-dinner dance diyan, mga iba-ibang organisasyon na nag-prepare sila ng dinner dance. So sana suportahan niyo sila at pumunta kayo sa kanilang mga activities. Sa Amerika naman, ang mga Pilipino ay nagde-decorate ng kanilang mga bahay. Alam mo, yung sa Amerika, very patriotic sila. Meron silang mga bandila.
0: Tama, oo.
1: Bandila na sinasabit nila sa kanilang...
0: Tama, oo. May flagpole sila. Nakita ko yun, Ate Biol, nung pumunta ako ng Amerika.
1: Oo, very doon. Kasi patriotic. Very patriotic sila sa yung mga ano. Tapos sa mga eskwelahan naman, nagpe-perform sila ng mga cultural programs, official ceremonies, flag raising. Sa atin sa Luneta, yung military parades, cultural displays, mga ganon, di ba? Tapos yung ating presidente, nagpupunta siya sa Luneta.
0: Tama po yun.
1: Oo, para dumalaw sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So yan po ang aking nalakap ngayong tanghali. At samantala, magpatugtog na naman po tayo ng isa na namang tugtuging makapilipino.
0: Ako'y Pinoy yung tutugtugin natin. Hindi yata tumugtog yung kay Lea Salonga yung nakaraan.
1: Sige, oo.
0: Okay, pakipakinggan natin po.

0: Ayan, ako'y
1: ako'y
0: Pinoy.
1: Naku, talagang
0: makabayan talaga tayo, no?
1: Opo.
0: Tapos naman, Sunny, alam mo ba sa Maynila, yung pag-Independence Day, yung mga tao namamasyal. Talaga, ako namimiss ko yun eh. Yung mga pasyalan sa Maynila, yung katulad nung Fort Santiago sa Intramuros, yung Manila Cathedral, yung San Agustin Church. Yan ang mga historical places sa ating bansa, sa ating bayan, Pilipinas, mga kaibigan. Yung Fort Santiago sa Intramuros, yung po ay ginawa o built noong 1521. Ito ay isang castle. Ano yung castle sa Tagalog?
1: Palasyo. Parang tore.
0: Built ng na ginawa ng mga Espanyol na ang nag-navigate na si navigator na si Miguel Lopez de Legazpi. Ang Port Santiago ay isang historical significance sa ating bansa. It is called the Shrine of Freedom in honor of Dr. Jose Rizal. Maraming tao ang naging prisoner at tinorture. Ano yung torture sa Tagalog?
1: Pinahirapan.
0: Pinahirapan. Yan. Pasensya na po kayo ha. At naging martyr, naging bayani para sa cause of freedom na, o cause of freedom ng Pilipinas. Bakit ba ikinulong si Jose Rizal sa Port Santiago? Si Jose Rizal ay inimbestigahan o at nilitis at hinatulang guilty of rebellion, sedition, and conspiracy ng mga Espanyol. At siya ay nahatulan ng kamatayan. Siya ay binaril sa luneta noong 29 ng Disyembre, 1896. Si Rizal ay dinalaw ng kanyang ina na si Teodora Alonso habang siya ay nasa Fort Santiago. At ang huling salita ni Jose Rizal bago siya in-execute ay consummatum est, which is Latin. Ito ay meaning, ang ibig sabihin daw ay it's finished, tapos na. Si Jose Rizal ay na-execute ng mga Espanyol dahil na-convict siyang rebellion, sedition, and conspiracy. Si Rizal ay nag-request na huwag siyang lagyan ng piring at gusto niyang makita ang mga kanyang mga executioners. So he refused to be shot in the back dahil sinabi niya na hindi siya traitor ng Pilipinas o Spain. Ito ay tinanggihan ng firing squad at sinabihan siyang tumalikod. Walong Pilipino ang kasama na bumaril kay Dr. Jose Rizal. Siya ay 35 taon at nang siya ay mamatay. December 30, siya binaril sa Bagong Bayan, Manila. Bagong Bayan pala yung tawag sa ano?
1: Luneta.
0: Sa Luneta.
1: Tama
0: no?
1: Po.
0: Oo. Siya ay namatay by firing squad. Siya ay binaril ng 2 beses at siya ngayon at siya ay nilibing sa Paco Park. At pagkatapos noon ay inexhume siya at inilipat sa Luneta. Talaga si Jose Rizal ayaw niya yung ano no, talagang ano ba tawag natin sa kanya, talagang bayani siya ng Pilipinas. So isa siya sa mga ano ng ating kalayaan. Oo. So ngayon magpatugtog naman tayo uli, Sunny.
1: Okay.

0: ayun ang tugtugin natin na Tibioli. Talagang medyo patriotic ng
1: konti. Patriotic talaga lahat ang ating. Kasi napansin independence ko,
0: oo nga, kaya kinakapos kami ng tugtog. Medyo mahaba-haba pa yung programa namin.
1: Buti ngayon na lang dumating yung bisita natin.
0: Ayun, yung guest namin masyadong busy na late.
1: Si Arvin Jess Layug ng Society of Filipino Engineers in Australia.
0: South Australia.
1: South Australia, oo.
0: Okay,
1: so, pakilala ka naman,
0: baka gusto mong bumati, AJ, at magpakilala ka. AJ, baka gusto mong bumati.
2: Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Arvin Jess Layug, taga rito po sa Adelaide, South Australia. Bumabati po sa inyong lahat ngayong araw na to. Sana po ay pagpalain tayo ng Diyos na pong may kapal.
0: Okay, AJ. Wow, thank you. Salamat sa iyong time. Meron kaya tang association, di ba, na ikaw ay isa sa mga committee. Ngayon na hinahanap niya sa telepono niya. Pero nakita ko na yung akin. Kung in your behalf, AJ, if you don't mind, kung gusto mo, pwede kong basahin to.
2: Sige.
0: Para tapos kung meron kang idadagdag, ihabol mo lang. Ito po yung balak nila i-advertise dito sa o ipa-plug nila sa mga radyo, maaaring hindi lang dito sa EBI, sa iba pang ano. Bale, summarize ko lang, ang Society of Filipino Engineers in Australia Incorporated o SFEA Incorporated ay isang national non-profit organization na kumakatawan sa mga Filipino engineers sa iba't ibang engineering disciplines sa buong Australia. Layunin ng SFEA Inc. na magbigay ng mentoring, professional development, networking, leadership opportunities at community support para sa mga engineer, estudyante, graduates at skilled migrants. Sinusuportahan din ng SFEA Inc. ang mas matibay na engineering collaboration sa pagitan ng Australia at Pilipinas para sa profesional na pag-unlad ng mga Filipino engineers. Kung ikaw ay engineer o nais makipag-ugnayan sa kapwa professionals, bukas ang SFEA Inc. para sa inyo. Bisitahin ang sfea.org.au para sa karagdagang impormasyon. Ngayon, si AJ po ang contact person dito. Tama ba, AJ?
2: Tama.
0: Ano ba ang telephone number mo, AJ, para sa ganun, kung maaaring meron silang mag-inquire bukod sa online, can you give us your phone number slowly, please?
2: Ang telephone number ko po, ang mobile number ay 0403-173-560.
0: Ayun, sa si Engineer AJ Layug, ayan. So, ano ba yan? Marami ba kayong members ngayon dyan, AJ?
2: Oo, marami ho tayong members dito sa Society of Filipino Engineers in Australia. Now, ang dahilan po kung bakit na ito na-establish dito sa Australia dahil po gusto po nating matulungan ang mga kapwa engineero natin na graduate sa Pilipinas, yung mga nakakuha po ng board o hindi man nakakuha ng board nandito sa Australia, nagtatrabaho ng engineering o hindi nagtatrabaho ng engineering. Ang mahalaga po ay matulungan natin sila makatungtong sa profession nila. Kasi po maraming pumupunta dito sa Australia na gusto mag-practice ng engineering pero hindi po nila alam kung paanong dapat nilang gawin. So tinatagpo itong asosyasyon na to para po matulungan ang mga kapwa po natin.
0: Yun, ayos na
1: maganda,
0: ayos, no?
1: Maganda
0: yung layunin, oo. Sandali, may opisina kayo o saan ba sila pupunta o online muna tapos bale ano na lang kayo na lang ang ano ang gagalaw o pupunta sa mga tao sa mga
2: magandang katanungan po yan. Alam niyo ho itong Society of Filipino Engineers in Australia o SFEA ay unang na-establish po to sa Melbourne, Victoria.
0: Okay.
2: Mga 2 years ago na po.
0: Bago pa lang?
2: Opo. Ngayon po, marami na po tayong mga state director sa iba-iba pong state dito sa Australia. So, bawat state po may kanya-kanyang state director. Dito po sa South Australia, ako po ang napiling mag maging kinatawan ng South Australia maging state director. Ang opisina po na pinayagan po tayong magamit natin kung sakasakali po dito sa South Australia ay sa opisina po ng Engineer sa Australia.
1: Aba,
2: sa level 8, sa level 11, 108 King William Street po.
0: Ayun,
2: pero mas maganda po kung tatawagan niyo po ako sa aking numero para po mapag-usapan natin kung paano po kayo magiging miyembro ng Society of Filipino Engineers sa Australia at magkatulungan po tayo nang sa ganun po ay dumami pa po tayo dito sa South Australia.
0: Galing, magaling.
1: Okay, ulit mo yung telepono mo para...
0: Okay, ang telepono ni Engineer AJ Layug, ako na magsasabi para medyo ika nga, 040-317-3560. Tama ba yon?
2: Tama po. At makokontakt nyo rin po ako sa aking email address na AJ Layug, isang word lang po yon, at yahoo.com.au. Ulitin ko po, AJ Layug at yahoo.com.au.
0: Wow, salamat Hari Nawa, maging prosper yung organisasyon nila, di ba?
1: Dahil marami kayong matulungan. Oo, ng kasi mga engineers.
0: Oo, yung iba hindi naman sa pag-aano, no? Halimbawa, may kilala ko rito na doktor sa atin pero nurse lang dito. So siguro ma-advise nyo o mag-guide nyo ng FAT kung ano gagawin, may mga support, di ba?
2: Tama ho kayo diyan. Kasi nga po, itong nakaraang araw lang po ay kasama po natin ang Philippine Consul natin, si Carmen Garcia.
0: Wow, okay.
2: Sa isang function po dito sa Engineers Australia tungkol sa overseas migrant. Dito kung papaano po maalalayan at kung papaano po matutulungan itong mga overseas migrant engineer. Hindi lang po mga Pilipino yon, pero may nakilala rin po akong Pilipino doon, which is quite good. Ngayon po, ang overseas migrant engineer po, lahat po halos ay nahihirapang makatungtong sa profession nila. Kahit po anong klaseng engineering yun, masabi na nating civil, chemical, mechanical, electrical,
0: opo.
2: O computer. Ang mahalaga po ay ma-assistian natin at matulungan. Ito pong nakalipas na May 12, 22 engineers po ang bumisita sa akin sa Port Augusta office dahil po nagtatrabaho po ako sa Department for Infrastructure and Transport as a project manager at nagbigay po tayo ng kaunting masasabi na nating inspirational talks sa mga 22 overseas highly skilled engineer na bumisita po.
0: Ano po yan? Hindi lang yan mga Pilipino?
2: Hindi po ito mga Pilipino.
0: Open, iba,
2: open po sa lahat. Iba-ibang lahi po yun.
0: Yung galing. Very po good. Well done.
2: Ito po ay inorganisa dahil sa pondo po nang galing sa Department of State Development dito sa South Australia. At saka po yung ang mga nag-organisa po nito ay sila po talaga ang tumutulong dito sa mga migrant engineers kung paano makakapasok sa trabaho. Ganon din po ang ginawa ng ating Philippine Consul. Nagbigay po siya ng magandang mensahe nung nakalipas na araw sa mga migrant engineers po kung paanong ma-accept sila sa pinapasukan ng trabaho o mag-a-apply pa lang anong dapat gawin sa resume, anong gawin dapat isulat sa kanilang cover letter. So yung mga simple mga bagay pong yon ay nakakatulong po ng malaki. Ang mahalaga po, nangangailangan po tayo ng maraming engineers, madami pong engineers dito pero po hindi lang nila alam kung paanong makapasok sa trabaho.
0: Wow, ganda. Salamat ha.
1: Maganda yan.
0: Oo.
1: Ano,
0: AJ,
1: anong pathway nila? Halimbawa, katulad ng mga engineer na galing sa atin, nagpunta dito, ano ang gagawin para sila, kailangan ba nilang mag-aral uli? O anong pathways?
2: Magandang katanungan po yan. Yung iba po ay nag-aaral uli. Yung iba po ay nag-a-apply sa Engineers Australia para po ma-assess sila, para malaman ng kanilang qualification. Dahil po kailangan dito sa Engineers Australia, kailangan po pasado tayo sa Washington Accord. So yung mga
0: career ibig sabihin pathways,
2: yung Washington Accord po ay yun ang kinikilalang mga eskwelahan sa buong mundo na sa Engineers Australia ay magiging pathway para po makilala sila bilang professional engineers dito. Sa Engineers Australia po, tatlo po ang klase ng mga pwede lang applyan. Pwede po mag-apply sila ng professional sa engineering qualification. Pwede po mag-apply sila ng engineering technologies, yung mga technical people. O di kaya po, pwede po sila kung halimbawa mga certificate lang ang kalang natapos, affiliate engineer.
1: Affiliate associate. Engineer.
2: Oo, yung mga ganon.
0: Wow, ayos, maganda. Bigyan pa natin na isang munang tugtog at pwede natin ituloy ulit.
1: Oo.
0: Dahil lumalapit na tayo doon sa isang tugtog sa kabanata. Pero marami pa to.

0: Ayun.
1: Jay, ano pang gusto mong sabihin tungkol sa iyong pakay dito?
0: Bago
1: sa
0: tayo umabot sa huling yugto ng ating programa, Jay, naku, maraming salamat muli sa iyong pagkakataon.
1: Oo,
0: pero meron ka pang, kung gusto mo may habol ka pang gustong sabihin, walang problema po.
2: Salamat po. Ulitin ko po. Para po tayo maka-join sa SFEA o Society of Filipino Engineers in Australia, tatlo lang po ang hinahanap naming qualification. Ang una po sa lahat ay kung kayo po ay na-assess o hindi na-assess ng Engineers Australia with professional qualification po ng professional engineer. Pangalawa po, any person who has been registered as an engineer with the Philippine Professional Regulation Commission o PRC sa Pilipinas other than an engineering profession not requiring any board examination. Kapares po nun yung mga computer engineering, hindi po kailangan ng mga board examination. Yung mga industrial engineering, hindi po kailangan ng mga board examination. So, qualified po yung mag-join yun. At saka po, any person who has been or is currently employed and practicing as an engineer in Australia. So, uulitin ko po, yung pong tatlong qualification na yon. Ngayon po, marami po kami mga sumaling miyembro dito po sa SFEA na yung iba po ay nag-aaral ng kurso dito sa Australia para po madagdagan ang kanilang kaalaman. Ine-encourage din po namin kayo makipag-ugnayan sa amin, mag-join po kayo para po naman mapaganda po natin ang takbo ng mga engineers dito sa Australia, kasi po tinutulungan din po namin yung mga miyembro namin sa kanilang CPD o tinatawag na Continuous Professional Development.
0: Oo, naku, AJ, maraming salamat sa mga impormasyon na binigay mo. Dadagdagan pa natin yan dahil kinakapos na po tayo ng oras. Mayawaan Diyos, sa susunod pong programa natin, baka makasama natin si AJ. Nagpapaalam na po kami, sana direkto po, sana nadulutan natin. Kulang na kulang ang oras. Ang pangalan na kasama natin, magpaalam ka rin, AJ.
2: Ito po si Arvin Jess Layug po. Taga rito po ako sa Adelaide, South Australia po.
1: Oh, maraming salamat, AJ, ha, sa mga informasyon na binigay mo. So, sabihin mo uli kung saan ka namin